0: sika nyina eyasa ja yare ni nyina mu ma urade wate
1: na urade peye
0: yesum nyame oyey yare safo ja yare ni nyina mu ma urade
1: na urade peye
0: o how ne say wa money ne say ja ni nyina mu ma urade
1: na urade peye
0: obeso hweye obeso tieye ninsem ni nyina ne se na djuma no egu na warie no egu
1: yes
0: oni mana sei je ni nyina mo ma rate
1: na rate peye
0: also how ne sei
2: Jesus
0: obise awosem na ye den obise na ye ne ye fontie no ose ni pasre no
2: ose
0: o nyine obise be mana samho be mana juma be mana wadi e omo se osamho omo kwai ko omo be ma obise busia bona e
1: tininya
0: busia bona e busia sansono no e busia bi wakoto mu no ye man koye enye unkwa no wakoto sa busia no mo jabese so koto sa busia ni bi aso jai ni hawo ni nyina mu ma urade enti wo so jai o hawo ni nyina mu ma urade
1: na urade beye
0: obi se ne krata sem na kwantwo mu sem obi hweye obi tie obi man so obi kuro so obi se manu me ho se matu kwai me kwefi se mitu kwai me ho nto me da ya bi edim nya me nya juma papa bi nya da obi so se ne krata sem immigration home office krata ye tretre no obi se ne credit our croatia e bedro bo so mo de ni nyina tuatua ka me se jaw ha ni nyina mo ma urade
1: na urade beye
0: yentina sumpa first service kachira use ya sumnyamia oyen senchire ni nyanko
1: po Jesus
0: we are serving a God of miracles na se nyame bemwa if God step in miracle begins to happen se nyame pemu pe na nsanchire ni ahyase na wotwi nyame mremu ma
1: amen
0: we can see nyame mremu ma

tia kano anuanom tia ya no kura tia ni mu oduro dia tene dia ho tia sa wabra pabi wo ha sa ho me kabi wo ha se dini pabi wo ha haye ye bi wo ha sa ni ema we ho na

ti. Ena no mi shia papa bi. Na papa no wanya Kristo ni. Na sa papa no waya sumfreni. Enti wanjani baby ame wano. Ena mi bisa ni sa wani mi Yesu. Ose Yesu no eye universal energy. Enti sa ubodi na baby bi awa bebodi ni biya dini pega. Into one one person about this because it is a universal energy. Body in the mommy.